0: Kale mo jatana bo tunga 24 plus kitcha me movies zero African movies and go soft and go cartoon chipa logo mi yonten ton go mi tentu lenge 24 plus keyboard 100% free not that same level. It's now time to enjoy hook up lechitia entertainment.
1: Aya soko saini bwana Glemo.
0: Une saini psalbe.
1: Saini we ngot kuka kagi yago no lega 700 kagi yago 500 kagi yago 800 we kemeje yabit kumye. Amu saini kumi big tamanu jege watin mungare.
0: Maybe gatau.
1: Maybe ta manu yuwe chige yakin stock chiba 120,000.
0: Amai gasi wata kwa.
1: Miduge nega kiu nyingun ba number 7. Miduge nega unke kasa nyingun ba number 7. Niwe nega kasa rikele stock.
0: Agotu gani wakinde ne?
1: Kaginde stock chiba 120,000. Chep kondok chige me chige yakin big ta man korok.
0: Pigata.
1: Big ta man imagine yuwe ke yakin jitukulu 120,000.
0: Adeji tana manyoro stock.
1: Ngume nyoro stock ke meje yebitas kumye. Amu yuta kole jang big chege wakin pesa. Kukaginde chip kondo cheite 7,000. Koi chibik pokol somok. Ama nata kityom gumenyoru stock chepa 7,000. Kukagia kunche kakikure TBT special chepa 3,000 shillings. Koi chibik pokol mu.
0: Enjo amba 3,000 iyo ate sabarita genge. Gumenyoru message igetye sa inoto.
1: Ako kake mwake lewe ngot kukakake yago 800. Ngot kukakake yago 1,000 anango 550.
0: Ime te chibika lak
1: no, endu gena. Ama nakakile chanda hati ya nati wa ichi kundu jo.
0: Iche ngeni oto 120,000.
1: Yes. Yani nito kwa giyo tijitukul kabeza ngot kuhiche mungara. Ime chike yago pesa 120,000. Anango toma inameke kabeza ngsoko.
0: Ime 3,000.
1: Kemeje iba ichi yabara ini. Duga nita kumamijini kakako ya atrani kabisa stock chiba 120.
0: Amamijini kakako tia magote ni nguni. Ila batu kutia duga nita star 441 H iwe duga number 7.
1: Lazima itahune ya star 441 H.
0: Agi inyo duga number 7.
1: Kake mwagile iwe duga ni number 7 kumamijini kakako ya atrani. Mamijito ni kakako ya duga number 7. Nota kama ni kakumwagile iwe chokchi. Chikundu chikakinde duga number 7 kwa 120,000. Chilazima kiyokchi pik taman koro.
0: Ako mi 3,000 kwa chipi kata?
1: 3,000 kiyokchi pik 500. Ako mi as elevu ushe tisabu. 7,000 kiyokchi pik pokol somok.
0: Ako ya mwai kuya chitap salbe. Ako ya pikecha ako mwai kuya nitan?
1: Nito ko open asing chitoko duga number 7 nge mi. Duga number 7 ni kake mwage lewe. Namsime ngung agijil star 441 hash.
0: Agi na ile speed na ngung etko tiengene.
1: After kai jil star 441 hash iwe. Kumi duga tiyo number ngapi?
0: Miten duga number 7 na otane waginde rabini kabesa waginde silingi shikata.
1: Kaginde duga number 7 120,000.
0: Ago miten kwa Ryan Newton 3,000 kwa itibig 500.
1: Ago miten as elibu ushek sumugu. Kwa itibig 500. 3,000 niwe kwa itibig 500. Elibu ushek tisap kwa itibig pokol somok.
0: Ago na ileni utasikabitu tuye kwa lasima ichoki kwa machanga big.
1: Iji ile star. Ameje inamsi metu. Mameje sole jepiusu kwa giri chok sangora. Star 441 hash. Namo star 441 hash agi iji ilo K.
0: Agi ilo kutuduge na bangapi.
1: Ngiji ilo kewe kuleji nsoko. Fulani has bought fees with a bid of 41. Kwa number 1 ako I number 7. Number 7 kwa naga kisirikele stock. Isir 7 agiji il send. Kuleji please complete the bid on Mpesa. Iji ilo kei. Yota kasi kuleji do you want to pay cash to Maflex Ventures. Inde pin ngunge takinde okay.
0: Ina ile yota.
1: After ka inde pin ika ndaga hata genge. 1 minute. Iga nyu 1 minute ke yagun ngut ko 120,000 niwe ke yagun gora kwa Mpesa ngut ko 7,000 ke yagun kwa Mpesa ngut ko 1,000 somo ke yagun kwa Mpesa lakini biju taman juki yakin 120,000 kwa kisam gele wenge yagun 120,000 komiji tane berun sime
0: ike berun sime tene on iri ke sime ngong yang kagi atu yang kagi atu mengarete lakini icho kiri ama sobi njoke ta utrona anita ni wendi duge namba ngapi ni anita
1: number 7
0: ago yang kagi goni duge namba 7 ibo ishe na vas ne ngung icho kiri ato richile star 441 hash agi laba duge namba 7 ok ina mamibi kira ako jut iyo atagi geti
1: siri go not lazima ijil go rock star 441 hash sigero ole mi duge number 7 tatyo selecta number 7 agi yata.
0: Kebendi kau nak cakap, nama orang YouTube begini ni atau jambas sih kat pihak mana biksa mukole?
2: Ya kami itu nama orang yang ini mata kaca itu jambas ini negara musuh nuno. Nah, nak ada kalau curun orang itu nusa itu negara orang ini. Besar ni kat dalam bersuara kamu. Itu jenderal tu, ojurta da sama so dan gati les da da ko ta ra da tin as no da kwani so pedin rat ag ne ritu je ne mi li ba ko ga ko ngori ne ba wun ni ko mi ga ba ne ga ngori aya ang ma cha do tu lo le ni ma to je je ba re cha pa si en ne mo do ko mi ni me da ba ke kan mi do mo ga ba ma ra yo
0: on go kill bat
2: on go mi ri ke ti le mo am sa be ho mo
1: ki ja me ge
2: ba so ne do na ra ko
1: Sabe empowerment bwana.
0: Ngoi mezi Beatrice.
3: Jamu nang lebade.
1: Kija mega Beatrice.
3: Iba ba la yue ta pa singa.
1: Litat kap sa yue Beatrice.
3: Iba ta ka ba ne bo nyu ne.
1: Eh.
3: So na na la baten ma shati kitu. Na na me flore ne garuni bloko te te ni bengil ba ta kamian. Que vos sí de tan jume que la figura galet ambas el galet vive sube está bien en saire que muta en goben denis terapian mana so ba que ves en nen mogut ni son be ten dega que nada samuel aran bamban mate long ba goya ten soy ta fama son ga churtaba ba dani funda ran nan dol meñe agi bien ahora me ven aquí son hasta a tu niñe
1: wey
3: Ala ni ke te sie ko maneta ni gile me da ga salve ne ba tin na e ju mo mo se wa ne ga ma ne go ba mo wa ge ne limba me ngwe ra ra ke gu le e no in e me ngwe ki mo e ko le a e ju mo mo o ngi no le go bi tu bi ge ne ga ru ni
1: ko ngwe ki
3: tu ni ga ga ne ba sin a ba sa ga ga ru ni ti chi ra ra pe ni da ru
0: ni ko ngwe ko ngwe ko ngwe mi se a ge re bi chon sa be bi ke ga na ngo ju te ni na ta ne du ga na ta ne ga ga sa mi ga ngo ni ko gile ni chi le staff for 4218 la ba tun du ge number lazima ilabatu duge namba ngapi nita duge namba 7 nama ikiru wan kumibi kiko wa chutenyo
1: duga naka kisirgele stock natak duge neke mid natak duge neka kinde 120,000 natak duge ngumenyoru 120,000 niwe keyogun 7,000 ngumenyoru 7,000 kora keyogun nilibu ishek somo kagero runjubik chika kwa chutayari agere chita negure shaila jerotich hehehe shaila jerotich 120,000
0: yani ke
1: Sheila Jerotich number 0724 agobekin 599 mi madam ne gure Lucy ne birun simet
0: ago ye gibiru simet ne tan
1: ego abelinde ne tai ne ba 120,000 no takamune jamge gitini geliwe megan chwele ke bit komi agijil star 441 nash duga ne giote ko duga na number 7 na gaser gele stock
0: ago mi ona gara 3000 ko itibig 500 so geri lege choki kabisa ini onetan ini ate ni otana menyor message igeti
1: or na madam age ne libito ka nyor 7000 damari 7000 lilian 7000 sharon chelimo 7000 agabano mamboge
0: Amayo gasko mie ilasi mayat agigeti so kapiti nyoru chepo.
1: Orna Daudi bet. Daudi ko ine 7,000.
0: Ani Pamela enyo?
1: Pamela ko 7,000 gora. Ani Samuel gibro apelibu ishek somok.
0: Ani bo ono nchoge?
1: Oliver ko elibu somok gora.
0: Hey. Yani enre yuton gut kome nyoru 3,000?
1: Inyoru 7,000.
0: Kome nyoru 7,000
1: kome? Kome ite 120,000 jika kisirgele stock. Yani ugele kwa kiyotun mungare chepa 120,000.
0: Kine mingi cheni yota gilian?
1: Yote agigeti. Yani lakini nguko agi agun 120,000 imete mkuko agi agun 7,000 imete wajibika lak. Nge agun gora 3,000 iwe imete wajibika lak gora. Megan chwe legejil star 441 hash. Emo F

0: Kipendi lugha bemi tengaenda kulagini kutom kabelo kwa bemi dera mite rabisha kimeite u agere chang rabisha kwa niko bisha nengo tiba ngangei imite ngore na tunegararan kimeite duge na ba bigi bigi na ba boda boda *292 ash agilewe duge number 5 dera miche tena katika mneta iki gaji 5,675. Miji tena boeng na kora ki goji 5,440. Miaga na katiam kora ki goji 5,131. Lakini piki kamise na tai ang ago wakese na boeng kuka ki goji rapiche kaja ang kapisa kagir jita na kagi goji 15,202. Miji tena kagi goji 25,158. Ameti sumga tuti kichosi kopeit kekonin po nasara garaga kalei. Ngotitiam kwa saktae ngengungu ini padaiga isega yang ngusu.
1: Itiam na tae kwa irunbe.
0: Itiam na bayang kwa abut kora.
1: Itiam na bayang kwa juskumbin.
0: Kikunin 100, kaketa sangkut misai 200,000.
1: Engdegen, engka amma ginyur lugu yuga bimete ngwagit. Amma itsait oi. Komite jita ni walak sesabeni.
0: Star 292 ash ro agung ginyur rabishaki ya e boisie na kararan
1: une ji jogi kurere bai
0: orna ka kur 25,408 ka ka mise na tai nyoko kur na bai ki gaji 25,408 orni ka na ka ka mise na tai ni ki gaji 16,994
1: imagine
0: star 292 ash
1: star 292 ash ingwa gindogo no tsana gitu
0: ngone ya nige ko tiem ko saktai engingwi na badai ga shek Ayang ang nusu
1: Yang gitu
0: Agimi senja to tuai Kingalale 200,000
1: Duget konguru
0: 200,000
1: Duget konguru
0: Number 5
1: Number mu
0: Mesir siren
1: Ya mwagere jita negat le televisyon
0: Mesir siren
1: Anja kwa boda boda Kule jage stok Boda boda ako laba stok Yaba boda boda
0: Mesir siren Oh kakwa 20,000 akwa tai ro
1: Ya
0: Mi 20,000 sai
1: Iro
0: Orni jita naga kwere na tai ko misen Nyoko kwere na bayangi kwa 26,802 Orna aga naga kwere na tai ko misen Nyiki kwa 20,671 Orna aga naga kwere na tai ko misen Nyiki leji kwa ribu Ki kwa 26,131 Kaso Raisi kwa itati sai Raisi kwa ikinye de nata ni jute Grupi tabi kebendi ako 30,000
1: 30,000
0: Ngu karara ni misen na tai ngu
1: Ngu maya
0: Aga imi zena kona tai. Amu na boyen ko utan. Na boyen ko tipjo ko kararan. Maya, mau in ko kalara ko lagi kure nang in pike.
1: Ngurwe.
0: Turgie di.
1: Adogan. Ngurwe.
0: Aja.
1: Tore.
0: Gale tore.
1: Tore ko. Tore. Ngurwe di. Tore di.
0: Kono batimini.
1: Tore ko rabatu. Karge ma. Tore to ngurwe di karge. Kaya kicho tore kimbang sangge le gole.
0: Laini kwanyin beda gro.
1: Anyi benda toret kwanza na batumin
0: ko tabutu kanang ne
1: anyi benda toret anyu sait
0: anyway namra bisenga ngi lapat kapisa star 2 9 too harsh. Kaigang ko ti misena tayo. Yeah. Oroni chito na ba 28,000? Kami misena tayo.
1: Kanya 28,000.
0: 116. Oroni yake kora. Kaupure ko nindo yung tukol. 29,000.
1: And 59.
0: Ako sabi jana. Ako tarno ngale.

0: Ni ko tetutietab TEBS inai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek che imuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Ngebe conference kenyoru choronok unde bandek mi ketauni chito agenge mi arap sang na katila tauni arap sang atya sikeba Narok kekas kele une beitab bandek eng Narok sai amu koruryo bandek Narok komie arap sang
3: eng saniak
4: koi gongoi missing sa mirap to ak mawae kakatila ki ngalek ab credit koi kameja amwa ale in netai kameja ale cho gongoi boisyon yu oe ne bi ne diaspora ni ngengalali nguno sami konekit kokasak boisyonoto missing abwati ale okase ngolomi akokere ndami in achek chekokinyoru in feedback neo kameja amwa kityo ale in nga missing katumwa komakitore ameche amwoiwo kityo ale in mite chepkondok kidogo chekokimwochi lagok keleji in lazima komi ya kora simutai obe sinyoitite olindo kipkoek disqualification netai komaonyoru chepkondok chebo registration chekokimwa 3,000 kokeany interrogation neo ingalechutochu komi 3,000 cheketoune korok ngimondoi lazima itinye mite kora in kosisiek alak komite kora in kosirto chepkondok nya kokakimwa kotakeochen ipkomwa akoi 130,000 yo so ko tugun chebo tumwa inye chemelen nyeketareret cho ingele tugun chechang ngamakitore nyu ibwone kemwa ngele kwalen ongen melen is mebinyokune munyuktai kora so ko kameche ale in ngoba lagochu kochobotin ngoip chitugul certificate nenyi nebo sukuli akoip passport akoip good conduct ngot komukokse ngot kotinye ko tuguchoto chekokikas chekokitep kabisa koteketep chang lagok nebo kwongut chemi chetinye passport ngomasta nenyoneni kokikoek passport koitu kityo kipandet ko lazima itil passport tatya kotekenget in akasin amawae
2: abiri simet sai koketar imandei
4: woi
2: ngwa chito ak passport inekei mat komami 3,000 chako akasilini cho ngot ko kakaketep akasilini ngwa chito ak passport korok ipkotiem interview
4: gongoi mawae angen ale itinye uwezo inotok konotok kaamune siamwa kokamwae amu tuguk chekokimwoiwech chekokimwochi lagok kokang'etin kokabir nambarini chako kakikos kemwochi kelechi masharti netai ko cho kamwoiwo lazima itinye 3,000 lazima itinye good conduct lazima itinye certificate nebo sukul lazima itinye passport kokamwoe sakine ingen ile kamako melen kapingan kii lakini kamwoe tuguk chekoak kora amu
2: kakararan
4: kosirsi konyolso biik so ko nerube mawaya ak sami arapto ko kamesit oketchi nambarini chatak sikokas biik kora alake chemanaji ndemuchi amu tokomi nafasit neep kemboi kongomuchi komusta kotokokwoni bas ko ng'olionyu ake ko mameche atine bandek siyo ameche awo kityo nepin nep chepnarok ng'ale chepnarok mawaya ak sami arapto ameche amwachi bi chepnarok aleji keng'ololi ngolep nandi oli ko in koek kityo nekikilen mang'ete in kamakorire chi nebo chi kiakose kibaki besio kolen akot ndakimetoun imwa tabusiekuk imwoe kale kekasun akot kekasun koimen kale kong ye kakekasun anyun itore ne so kokameche ale in ngakoek ng'alechu akot achek mawae ak sami ko mi biik chok chekikaba tinet ingen chitugul ing histori nenywa kokiba tinet akeun biik chok ndinet tatya nyokosisyo wanis maba kambi ipko kamban sikonyolildoso kolechin serikali kokilen ng'alechu tugul chu okere chu akot biik chok chetom kesetlan chemi nandi chemi kipkurere chemiano ole tugul komelen in ngotko kakoek neuni kakoek in konokut neuni kakimoche sikele in oye ngotko meyai neuni kokimu president kwakoek tugul le nekimue sikoek une ngomakiyai komakikonu kura anane alya ngalechu kakitiny cheto agenge alya makisom eng kalyet ngoriet kele isi oye nyoiwei ne anyun president kakon chepkondok ngemanget manget kotutyet kowendi ketoi as neu nekakochanga ra mising as uni sirechu koche uni ndakitou listit kosire listit nakopa 13,000 ne netesetai eng bichu matinye chi kongoi ara ngewach nguno neteni sime angyengetyo ndatokongetos chuchok du chumi olije mazetilonotin akichek chetinye nyalilda neu nindoni kototun keleni si kine borionep kolenjin nguyo akakototochi kandoindet mising kalya makiro or alya ngotkomi ngalechatoki mami kandoik cheimuchi kioktoe boronochu keleji oye kikayo anyun tokomi yu tos lazima koekwaka nebo kila sikekoswe kelein kakokilion angosis tos borokiosiek tun tugul ngukamach sikobun cheimunyi kitinye sitesiek akichek akatokomwa arap kilach akot ipkomwa borostin nemi kokimeche sikong'etin kito kityo nikabarech ing nandi nikomeche amwochi arap kilach kokakinam eik chekikimen kelechi abayo kenam nguno sikele kenam eito nelelisie kindoune kele inyendet kosio kokerin ng'etundo kemboi kitaban ipkeam no keomchi taban kotakenam ake kikitaban biikchok chekikimen ing nandich eng kolen kokoito akot boisionik amoche asom arap kilach alechi akoi yeito agenge anyun nekim irop ngoketuitosi bichu ituye sikeng'alale tuiyet ngota ng'alal ane arap sang ing yu kong'alal arap kilach kong'alal ake nyun koeku buch ng'alechatak amu utuch chekikilen makerei mororochet nemi ainet in koebi kotesetai boisionik kou kila amu makinai kele makituyekei ongituyekei ak kemwa ng'oliot agenge amaing'wakat neu no kokobunchi ichotoror chumba narokolin kokoek tumach nekit akot makingen kele ngu imanda anan wakat nebo kawaida so ko tukuk cheu choto chemeche kiro kongoi sami arap tosi kulikonchi ng'oliondo no sikiro ngotos ichulak kokararanit sikoba lagokchok ing oret nekararan kongoi
2: Kongoi. Ashukulikanchini, agere kasirchi message. Akenyi kowalwa, sikobit kenai kele kipendito ano eng yoto. Lakini eng ng'alale ne kokabit kokomakotinye ng'alecho. Lakini atarekwane asubi kabisa. Meche kotanai ale kait ano ng'alechoto. Ngerwai akoi daktari kubor. Daktari?
3: Daktari kubor?
2: Alright, tukumi kwa melugue
0: na tukumi
2: melugue garane. Sosa.
5: Kongoi kabisa. Garane kema kongoi. Mi gine kema mawa ya. Aksa meto enyon ile garane geweki gele jeptale ni barak bisel go tangma ngiri be kuru ta pole ngiri beru de tuli ma kongoi. Kongoi sigene ngiri sige jenganya. Kongoi sigi kyo kongoi ngema kongoi jo bana gi gori be. Ale elom yango iwas ingen ane ato ato ain ami obi ta fiel kibron oke kibron ron tiba ka bati siet ato no jini nara kau de misi mangale ka abe ba me tiba ke temis ale ka ab kilum oke ta orde fiel tu ta me brasi tan ko kibron ron esa kas yep nara kau de bande mawa ya sa mito pe ta ba ati ato gun kogorom ka asir pi kita ne mis ne sabote ne sergale ka pesa na ol jita ande ti ni tatale bu somo ka kanam kita ne bunu ko re ngwang ko li ba wa se gisu o wi gna ka pesa ka ba refus na ngi te ro ati lite lo ngadu ro ge ro ati li na mi lo ngana ngi te ko na one bulu ko kita ne bunu ko re ngwang ol dore ke mo ji ni ko ka sa pius ki o tore te mi ni le ma mi ja ba ge ri ji ma mi ja ba si ya gi te ba ande ko yo gu ma ge ri te ga nu ko yo gu ko kita ro ko tore ti na pesa ko kita na kabar views puno wa singi ko ndike mate gele ji views bonge samu ki kita mo yo ju si naro gin tenga le ga ba de kale ga ben ka anu ki yo ju gin yo views naro aba tere ta ro tili te lunga gele jo ba bongo o ko ko ro tili no views ta mi ta ma wa ko kwe ti wa ka tene ko tenni 2022 o le lunga kuma kitinye rawatili lulunga kwa kwa kimwana suti arati ya kilipina tango nongala arati ya kimwana yuna kilipito ngalala ndaka mni nabasko ya wazwa kwa kwa mwole lulunga kibima nabadege ni para rawatili kienyeji kakoet chorset kindo bandek blatiti guniet akelele bumbile lani bena bandeat nguni komite ngwony lani kimwakongwi nera okale bandek narok sikine bakengalalen kityo en ofisitab boronrono kilyoche bi chebo wasingisho chebo nande chematokoten bandek kokure kemeut kimoche kemwa en emone kele kiro akasit nekaran okotokbwoni serikali kimoche samuta mawaya ofisitab William Ruto neochin Felis Kuske kokas ngalechu kimwoe bikab redio kele kimoche kusobutake ak arap Sang kusobutake ak arap Sang arap Sang ko chito nekitomboni nekinomu en simoche keretio okiwosire serikali pichanikab William Ruto tuchon okere tugul pichanichon okere tugul chekipirote ele kauliam maendeleo chebo usu chokotekat korik tuguchon ko tugul uliam kele tutab muliam arap Sang nekimi redio kimoche kondo kasit ak kokwek singwe komi werinyon uliam kositote omi ak kokwek kobis ak kekure chekolas ngalal ak uliam uliam nyone kure South Trip uliam ko South Trip kose kawe pika no chebo lugu mi nerobwonik makikochi kawe avocado AOP salabat amun kasi sato opi kami kila samto kiro ak kasit nekaran ngalek kounti kokodeune barak mokisi rabinik ab mao mokisi chiafisa mira ngalale bise ngalek